0: mani ukulume lani abigote na makama banya bantu yini utwa yini siya ukusa hopele manje sebe ya mwishena
1: but
0: nam kusho zwayo ena kusana zi namhlanje beuthi wona makama banya